0: Tingnan natin kasama Dukoy dan segment ngayong taon. Segment sa aningan ngarami pikir, Ngojit Info, Ngojit Abar, Five Salam, Duo Bihibur, Ngojit Lagu-lagu di ang pukili hanak ay.
1: Sa bukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ka Ngojit Koy dan RT and Click, Duan Live, FB, YFM, Bilia.

0: nganin di sama Dukoy dan segmen
1: nga impawon. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang pilih hanat ai.
2: Sa bukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat apit ngojit koi, dan RTM Klik, doan live, FB, YFM, Bilia.

Ya, ragu editan latest to you. So Finch, Praman, nga aku drum program rock mingwati. Terima kasih amai setia kajin program tadi ngaramati. Program adika asian para peminat music rock. Okay, jadi komitis angan apa Praman nga aku neka neben program.

Iyan ako gaway sa Jackson, Boston, Vivian G. Pierce. So, wawe pang di helili ngar aku ngeradi na selamat dubas kawai. Ya, jadi, supaya aku ngemas segmen ta di ngar amat kita pram dia nga di tengah ragu. So, Rick Nelson.